0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating ko
0: kayo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Two hosts, double the chaos.
6: Kaya tuwing Sabado,
5: magsasama ang dalawang Smile Jacks
6: upang manggulo
5: at mantrip sa inyong gabi.
7: MSA because MSA enabled the f***ing NSF to all the option.
8: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
9: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
10: My prediction could be wrong, but yeah.
11: Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
5: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
12: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
13: Ito ang aking sikreto.
12: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
14: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
15: We are here.
16: Get ready for the chaotic night.
15: Oh my God, there's me. First me, chat! Pag-mention yung studio sa sikat. Ang monoblock memes, monoblock, ah!
16: Oh, monoblock! Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile.
15: Blue. What? Is ABS-CBN TV Plus?
16: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile platforms and on YouTube via @BlueWave5.
17: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Dapat lang.
0: Awana. Si DJ Manskatis sa salita ng Mansana. Magandang gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansana's YouTube channel.

0: here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: Oh my god, there's me. There's me, chat! Pag nandiyan yung kundyo sa sila. A monoblock memes, monoblock.
2: Oh.
1: Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile. Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile platforms and on YouTube via at Blue Wave 5.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng... Baila. Returning this December sa Smile.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga kasalang bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinaganda.
7: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
7: with that.
8: Napakalaki ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh,
6: Laklak ka.
8: Saka na po. Namaga.
7: Okay na.
8: Oh my god.
6: Sige, Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Oreller po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung ano inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: This is the party. This station is

0: anak mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
0: with
2: a setting ay napaka-lovely rin ng

0: pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang kapawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morelar po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Hey, Jill!
4: No matter where you could be.
3: Hey, Jill!
4: No matter who you may be.
3: Hey, Jill! Hey, Jill!

0: Why not? Makisena kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Wala lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Ligaran na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Hey, Joe!

0: wala kaming commercial. Pero na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming ialok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumakain sa pad. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: I'm an all-around media personality. Of course, I read books because not only they give me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCAKN Media. At di ilan pa yan. Marami pa yan, ha? Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCAKN Media. Because reading is indispensable.
5: Dito na tayo sa Jure.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama mo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with a
2: yun.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Plak-plak.
3: Sagada po.
0: Namagago. Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes, ngambi sa bago sa 5 ng hapon. Pagkakas mga ringworms ng Smile Radio at mapapanood naman sa social media platforms ng Smile Network.

0: wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Pagkagising sa umaka, mamulat, kumain ng sapat. Katas ang kailangan, pangungusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying it, fuh. You are
1: stupid. Ang maang-umang ulat kumain ng sapat. Gatas ang anong pangungusog ang kapawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MS Agatas.
2: Adam Morello po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Pechu! Pechu! Pechu! Pechu!

Midnight Sessions Season 5 airs Mondays

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro. Kwadro.
0: Dapat lang. Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansalas Kamala na sana Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube.

0: set po sa taba ng subway natin. Yung Quirino hanggang Valenzuela po natin, yung first station na po yan, 100% na po yung tunnel po niyan, no? Northbound and southbound. Tapos pag ganun din po sa North Avenue, papunta naman po sa Tandang Sora, yung tunnel po, both sides, 100% na rin po yan. Baka talagang parang going through na po talaga yan, talagang wala na tayong problema. Yung Camp Aguinaldo naman po, papunta sa Anonasma, 90% na rin po yan. Ganun din yung Camp Aguinaldo, papunta dito sa Ortigas natin. Iyan yung pinakahabang segment. Actually, mga around 2.5 kilometers o yata. Eh, yung tunnel po niyan, talagang mga 80-90% na rin po, both sides po. So makikita nyo po talaga na pinupukan po yung ating mga construction at yung talagang pagsasagawa para po mapabilis natin ito matapos ang ating mga subway. Ganun pa man po na inaasahan namin, based on our schedule, by 2028, bago po matapos yung termino ng ating Pangulo, magkakaroon naman tayo ng sinasabing demonstration run dito sa segment ng ating Valenzuela papunta po sa Quirino Station po.
1: Alright. Secretary, dyan po muna. Maraming salamat sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, Secretary.
0: Salamat po, Sir Johnson and Sir Christian, sa pagkakataon. Good morning po.
1: Opo. Thank you. Nandito na kasi si Alvin. Maraming salamat, Secretary. Ingat po kayo. Si Secretary Bonner Lopez ng DOTR, sa mag-abang-abang tayong pare-pareho mamayang alas 4 ng hapon kung ano pong lalamanin. Gayunpaman. Alamin natin yung pagiging detalye ng zona ng Pangulo.
3: Kasi dapat ang pagkakang inumpisahan.
1: Mga 5.30, no?
3: Oo, or 45. Anong oras mo yun? 5.50 na ata kayo nag-start.
1: Oo nga eh. Si Christian kasi ang dami na bati. Ay, babay na dahil 6.03 na, susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako po si Christian Yusores.
1: See you again bukas. Good night. Ingat. Ay, mga tissue nyo.

0: Sonana.
1: 604, wake up, wake up!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
4: Bango na!
3: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
1: Good morning, peeps! Mr. Gising reporting in the morning. Umpisa na natin kagad dahil ubos na yung oras natin. It's already 6:05. Narito na po mamay init na balita ngayon Lunes, araw ng SONA ni Pangulong Marcos sa Gising, Pilipinas. All systems go na para sa ikalimang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na daragdagan ang ipakakalat na pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng SONA ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil po sa SONA. Ibinatupad na rin ang liquor ban sa Quezon City simula kanina ng alas

0: 12 ng ating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi tiyak kung may pasabog katulad ng SONA noong nakarang taon kung saan ibinunyag ang mga manumalyang flood control projects. Pero maasa ang ilang Pilipinong matatalakay ang SONA o sa SONA yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin at pagsugpo sa katiwalian. Para sa ilang political analysts, hindi inaasahang mababanggit sa SONA ang ilang sensitibong issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon nito para magbigay ng update ang Administrasyong Marcos sa mga hakbang para mapanagot ang sangkot sa katiwalian. Alas 6:00, bagong ay kalimang SONA ni Pangulong Marcos, nagprotesta na muna ang ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan o kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DNR, dumiretso ang grupo sa harap naman ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga FEG nila Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte, saka itinuloy ang pagkilos sa harap naman ng Campo Aguinaldo. Ngayong araw, tatlong grupo pa lang ang may permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hayes Alasino na hindi aarestuhin ang mga magsusunog o magsusunog ng FEG pero agad apulahin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Nilagyan na rin ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola Street bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Alas 6:08 na, handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na kontra-SONA bukas. Parliamentary tradition ang kontra-SONA kung saan maring pabulanan ng mga senador mula sa minorya ang SONA ng Pangulo. Nanawagan naman si Cayetano ng pagkakaisa sa halip ng partisan politics kahit siya ang kontra sa SONA ni Pangulong Marcos o siya po yung kukontra sa SONA ni PBBM. Sa Facebook Live, inikayat pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos na manood ng SONA ng Pangulo. Hindi patya kung anong oras magsisimula ang kontra-SONA ni na Cayetano bukas. Sa iba pang balita, bukas ang House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon ng apat na Articles of Impeachment. Kasunod po ito na pahayag ni Senate President Sherwin Gajalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosecution sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Kasi yung original po, tatapusin muna yung apat na Articles of Impeachment ng prosecution saka lamang po i-entra ang depensa ng sarili din nilang presentasyon. So parang planong gawin ngayon, o Article 4, prosecution, o patapos na, tapos na. O di dapat may Article 4 din yung depensa. Parang ganun po ang gusto nilang mangyari. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyong matapos po yung apat na artikulo bago makapagpresentan depensa. Ngayon linggo ay naasang malalaman ang desisyon kung uusad ng prosekusyon sa Article 1 na may kaugnay naman sa confidential funds o maglalatag na ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan sa pagbabanta ng BC Presidente. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, kinukonsidera sa desisyon ang availability ng mga iyaharap na testigo sa paglilitis. Sinita naman ni House Prosecutor Chel Diokno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa spliced video na may caption na nagbabakasakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video ay pinakita ang putol-putol na sagot ni Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabina ang bank at tax records ni VP Sara. Nilinaw ni Diokno na hiniling ang Sabina para masuri kung tugma ang bank record sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyong-bilyong pisong transaksyon ng BC Presidente. Plano ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Francis Escudero para maaksyonan ang mistulang pagpapakita ng ilang senator judges ng pagkiling o pagiging biased. Pumalag naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulong Marcos. Sa panayam sa National Assembly ng PDP Laban sa Davao City, iginit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang mga pahayag sa Rage Coalition Rally na gusto nilang ulo ng Pangulo. Nabanggit ni Mayor Baste ang pahayag matapos iginiit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na ikinukonsider ang posibilidad na may sabuatan sina Mayor Baste at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulong Marcos. Bukod dito, inakusahan ang alkaldeng Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ng paglilitis dahil malaking banta si VP Sara sa karera sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero Buelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ang mga naapektuhan ng baha sa Davao City. Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas sa tiginiit na mistulang kilakausap ng Vice Presidente ang kanyang sarili.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Magandang umaga muna kina Ma'am Grace San Mateo. Oy, manood kayo mamaya ng State of the Nation address ha. Panglima, second to the last na ng presidente. Oh, dapat marami ng masabing achievement ang Marcos administration. Ganon din sa iyo, Ted Cua, manood ka. At Paulo Obalden, ang Vera Catanduanes, at Gagawad Marlon Nacion, at si Mark Hernandez. Manood tayong lahat ng Sona para malaman natin ha. Puntahan natin si Zeus Legazpi sa may Commonwealth Avenue. Go Zeus!
2: Good morning Alvin. Ayon sa pinakahuling tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO, higit 900 na ang mga personnel na nakadeploy dito sa intersection ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Dito yan sa Quezon City. Kasama sa bilang na ito ang makatauhan ng PNP at ng Bureau of Fire Protection o BFP. Nakahanda na rin Alvin yung mga emergency vehicle tulad ng fire truck at mga ambulansya. Bukod dito sa intersection ng Commonwealth at Batasan, sa pag-ikot natin kanina sa may bahagi ng Pilcoa, kita natin may puwersa na rin ang mga pulis na nakaantabay doon. Pati sa may kahabaan ng Commonwealth sa may papasok naman ng St. Peter Parish, kung saan inaasahan Alvin na magtitipon yung ilang mga grupo bilang pagprotesta na sasabay nga sa ikalabang Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pag-ikot natin kanina, kita rin natin na mahigpit na yung seguridad, partikular sa north at south gates ng House of Representatives, kung saan nakantabay na ang mga barrier na kadalasang ginagamit tuwing may protesta. Nakadaraan pa naman, Alvin, ang mga motorista sa lahat ng kalsadang nakapalibot sa kamera. Pero sa abiso ng Quezon City Local Government Unit, inaasahan maya-maya lamang ang pagbagal sa usad ng mga sakyan dito sa Commonwealth. Ipatutupad kasi ang zipper lane mula Elliptical Road Filcoa hanggang Sandigan Bayan at Doña Carmen hanggang IBP Litex para bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang papunta sa Batasang Pambansa Complex. Samantala, Alvin, para sa mga nakapanayam ng radio patrol sa Litex Market dito pa rin sa Quezon City, ngayon na ang pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumagot sa mga inaing ng mga pangkaraniwang Pilipino. Partikular na gusto nilang marinig sa Sona ang tugon ng presidente sa issue ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at produktong petrolyo, pati na ang naging hakbang ng pamahalaan sa pagsubo sa korupsyon. Pakinggan natin ang tinit ng ating mga nakapanayam.
3: Sana po bumaba yung presyo ng mga bilihin kasi mahirap yung lalo na't may mga anak kami nag-aaral.
4: Masuli na dapat para bumaba lahat. Pangunahing bilihin, dapat yung bumaba talaga eh. Nakapwa ko rider, layo ba ang dami rin maangal talaga.
5: Siguro yung importante yung pondo talaga ng bayan, yung nangyayaring korupsyon. Kasi maraming taong naghihirap para lang sa pondo na yung tas gagamitin lang sa hindi maayos.
2: Yan ang tinig nila Adora, Jeffrey at Christian, ating mga nakapanayam. Nagkaisa naman sila sa pagsasabing dismayado sa naging performance ng pamahalaan nitong nakarang taon, lalo sa naging hakbang nito para mapababa ang presyo ng mga pangunahing pangailangan. Buo naman ang kanilang tiwala na pagkatapos ng Sona ngayong Lunes, may pagbabago na rin silang matatamasa. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue, corner Batasan Road, Alvin. Yan ang balita, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Naulam ba dyan, Zeus? Ba't parang yung video mo, basa yung kalsada? Dito kasi basa. Sa palibot ng ABS, mukhang tuyo naman, naglakad pa nga ako.
2: Sa pag-ikot natin kanina, madaling araw pa lamang, Alvin, nabasa na yung kalsada at tila ngayon ay nagbabadya yung pag-ulan, makulimlim at marami kang simoy ng hangin dito sa Commonwealth Avenue, Alvin.
0: Ako, good luck po sa mga magkikilos protesta. Pero mga yan naman, Zeus, rain or shine yan. Yung mga taon-taon nagkikilos protesta, walang ulan-ulan. Basta tuloy yung kanilang rally.
2: Eh, tama ka dyan, Alvin, kasi yung ibang grupo, lalo yung mga nakakuha ng permit, ay kit natin, parang sila na rin yung mga taon-taon na talaga at sanay na na magmarcha mula doon sa pinagtitipunan nila sa may bahagi ng Commission on Human Rights at maging doon sa may St. Peter Parish papunta dito sa intersection ng Commonwealth at Batasan na kaparating doon sa may kamera.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Trisha Lindo na nandun naman sa area ng Recto Avenue sa Maynila. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Sarado na sa mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila. Malapit yan papuntang Malacañang, kasabay ng State of Nation Address ngayong araw. Simula pa kahapon ay nakalatag na yung mga barbed wire na barikada at container van, partikular doon sa magkabilang bahagi ng Ayala Bridge. Yan yung sa kanto ng Romualdez at yung sa kabila, yung sa General Solano. Ganito rin yung sitwasyon sa Recto Mendiola. Bantay sarado na yung paligid mula pa lamang bago doon sa magbago mag-University of the East hanggang sa Legarda papuntang Bustillos at papuntang Casal. Ganito pa lamang kaaga, Alvin, marami ng mga pulis yung nakatambay sa area. May mga nagpapahinga muna sa gilid. May hanay rin dito na naka-formation at bit-bit na yung kanilang panangga at kahoy. Tinatayang 3,100 na mga pulis ang pinakalat ng Manila Police District sa lungsod ng Maynila. Sa mga oras ito, Alvin, wala pa tayo nakikita nagtitipon at wala pang kumpirmasyon mula sa MPD kung meron nga bang mga grupo ng protesta sa lungsod. Sa ngayon ay security measure muna ang pinapatupad bilang paghahanda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod natin si Ron Cueto. Goro!
7: Good morning, Alvin. Kumuha tayo ng ilang reaksyon ng ating mga kapamilya dito sa nandaan na daan nating palengke sa San Juan upang alamin ang nais nilang marinig o gusto nilang maaksyonan ng Pangulo sa magiging laman ng kanyang tono mamaya. At sabi ng ilan, naasahan nilang tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at gasolina sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa TNDS driver na si Mark Johnson, malaking bahagi na ng kanila kinikita ang napupunta sa pagpapagasolina kaya't lumiliit ang kanilang naiuwing kita. Umaasa siyang maglalatag ang Pangulo ng konkretong hakbang upang mapababa ang presyo ng gasolina at mga pagkain.
8: Sana masasabi niya na yung bilihin tsaka yung gasolina tumataas na sana mahanapan niya ng paraan na mapapababa niya naman yung gasolina tsaka yung mga bilihin, yung mga pagkain natin dito kasi sobrang hirap na talaga kahit sa amin.
7: Samantala, umaasa naman ang tindera na si Erlene Bernabe na matutupad ng Pangulo ang mga pinako nito upang mapabuti ang kalagayan ng bansa.
9: Sana yung mga pangako niya, tuparin niya para maging maganda ang ano niya, ang administration niya.
7: Para naman sa meat vendor na si Timka, pinakamahalagang marinig to na ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga paninda sa palengke dahil direktang naapektuhan nito ang kanilang kabuhayan.
10: Ibaba niya yung mga presyo ng mga paninda sa palengke, yan ang importante. Yan dapat.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod natin si Manong Rod Izon. Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
11: Good morning, Alvin. Estado ng kabuhayan ng mga mangisda inilantad bago ang sona ng Pangulong Marcos. Sinimula ng ilantad ng mga mangisda ang tunay na kalagayan at estado ng kanilang buhay sa ngayon at ang kalagayan ng pangisdaan sa bansa. Kasabay ng State of the Nation Address, sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglunsad ang mga ito ng sabayang mga pagkilos sa iba't ibang lugar upang sama-samang isigaw ang kanilang mga hinaing, kaligaligan at matinding pambalitong weekend. Isa sa kanilang sigaw ay ang patuloy anilang pagkasira ng Manila Bay kasama na ang mga banta sa mga municipal waters at dumalalang kabuhayan ng mga mangisda. sa pamamagitan ng mga simbolikong aksyon at forum inisa-isa ng sektor ng pangisdaan ang kanilang mga hinaing, kabilang na dito ang paglalantad sa State of Fisheries sa Manila Bay, kabilang din ang kalagayan ng mga maliliit na mangisda at mga komunidad sa baybayin sa pagkawala ng hanap buhay, pagkasira ng yamang dagat at iba pang banta sa kanilang kabuhayan. Sa Bataan, nagsagawa ng magkakasunod na banner drop ng mga leader mangisda at kabataan sa bayan ng Maribeles, Oriol at Limay bilang pagpapakita ng kanilang panawagan para sa mas matibay na suporta sa sektor ng pangisdaan. Sa Zambales, aksyon ang mga mangisda mula sa Masinloc, Palawig at Kabanggan, bitbit ang panawagan na West Philippine Sea ipaglaban, ibasura ang EDCA at pangalagaan ang 15-kilometer municipal waters. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Arnaldo Zaita, go!
12: Yes, good morning, Alvin. Nagsasagawa ng investigasyon ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources matapos lumubog sa baha ang bahagi ng isang barangay sa taong Quezon, dulot umano ng isinasagawang South Luzon Expressway Toll Road 4 o SLEX TR4. Nagugat ito matapos maglabas sa resolusyon ng pamahalang barangay ng kapatang sa taong Quezon upang masamantala ipatigil ang construction sa isang bahagi ng SLEX TR4 kasunod ng matinding pagbaha na naranasan ng mga residente nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Barangay Captain Sonesto Quito, posibleng nabarahan ng proyekto ang mga natural na daluyan ng tubig sa ilang sapa dahilan upang mabilis na umapaw ang tubig sa sityo pook sa kasagsagan ng malakas na ulan. Pahayag pa ng kapitan na umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang kabahayan at maraming residente ang hindi naisalba ang kanilang mga gamit. Dahil doon nakikipag-ugnayan na ang DNR at iba pang ahensya upang magsagawa ng solusyon para maibsan ang dinaranas sa pagbaha sa naturang lugar. Umaasa naman ang mga residente sa na maiayos muna ang mga drainage system bago ipagpatuloy ang proyekto upang maiwasan ang panibagong pagbaha sa kanilang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
1: Stop may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Kayo ho ba, ano ang gusto ninyong mapakinggan? Anong gusto ninyong sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ikalimang State of the Nation address mamaya? Kayo Ma'am Lina ho, magandang umaga sa inyo. Ganun din na Eli Trinidad ng Santa Ana, Maynila. Ano bang gusto ninyong kasali sa State of the Nation address? Gusto nyo bang ilitan niya ng presidente kung ano ang tatahaki natin sa last 2 years of his administration? O mas gusto ninyong mag-accounting tayo, ano na ang nagawa po ninyo, Mr. President, o ng inyong administrasyon sa Lakalipa? Ang bilis, ano po, 2020... Kailan mo nahalal si Pangulo? 2022? Oo nga, kasi 6 years, ano po. Ang bilis ngayon, 2 years na, to go na lang. Actually, less than 2 years na nga lang, ano po. Maghalal na naman tayo ng bagong presidente. Ang bilis. Josh Kailedip, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Sarah Concepcion. Magandang umaga sa iyo sa mga ano yan, ex yan ha. Pero si na Ma'am Lina ho, nandun naman sa Messenger. O mamaya na kayo, Richard Merka. Ganun din si Henrik Val Oliva, watching from Finland. At si Rexin Lu, magandang umaga din sa mga taga-Negros, tibong taon na kamuda. Sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo. O yun, tama pala yung bati ko. Yung kinasuhan, Ilonggo. Uswag Ilonggo, Party List Representative Jojo Ang, kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest at ilang o sa ilang infrastructure project. Pero sa totoo lang, ang tagal ko sa Negros, parang hindi ko naman naalala yung may pangalang Jojo Ang doon. Hindi siguro sa Negros to. No? Baka sa ibang Ilonggo-speaking province ito. Iniugnay po ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Ay, yung mga Tan, maraming Tan sa Negros. Sinasabing may share ang kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Rex, kwentuhan mo nga ako, Rex Hinlo, kung sino itong si Congressman Jojo Ang. Eh kasi ang tagal ko rin nga kako sa Negros, parang dami kong kilalang mga politiko, parang hindi ko naalala yung pangalang Jojo Ang . Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon, kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ang kasong graft at malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Eh sa ngayon po ipatuloy ang preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari naman ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusan ang mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Samantala, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang ilang ebidensya na sinasabing irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Kabilang dito mga proyektong may magkakahiwalay na pondo, pero isa lang pong ginamit na larawan sa billing purposes. Kinwestiyon ni Lacson kung walang kasong kriminal sa irregularidad, lalo't nakakolekta na ang bayad o nakolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iniugnay ng senador ang findings kay Senator Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, walang dapat ikatakot ang mga inakusahan na harapin ang aligasyon kung totoong inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kinalang baluarte ng mga Cayetano. Nangako naman si Lacson na hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa mga manumalyang proyekto sa Taguig. Noon na ibinunyag ng senador na tatlo ang sinasabing bagma ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod. Time check muna tayo. It's already 6:27. Si Congresswoman Jervie Luistro ang pinaka-lead prosecutor po ng panel of prosecutors ng House of Representatives sa Duterte Vice President Duterte impeachment trial sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Monday pa lang.
1: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
13: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.

0: na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan RightMed. Kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Basta AM MM.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
14: Chico.
13: Gising Pilipinas.
15: Naku, nandiyan na pala si Dr. Bill David. Doc Bill, saglit lang ha. Papasok ko lang itong item related sa SONA. Bago po yung SONA ni Pangulong Marcos, Mayorya ang naniniwalang out of touch ang pamahalaan sa mga ordinaryong Pilipino. Sa survey po ng Eon Tangere Pre-SONA Survey 2026, 53.8% na respondents na naniniwalang bigo ang pamahalaang maintindihan ang mga problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Ayun po talaga isa sa mga challenge pag ika'y nasa puder, nasa Malacanang, tatantsahin mo, ibabalansihin mo, ano ba ang pinakakakailangan ng mas nakararaming mga Pilipino? 55% din po ang nagsabing hindi nakikinig ang pamahalaan sa mga ordinaryong Pilipino, habang 49.4% ang walang tiwala sa Administrasyong Marcos na may kakayahang resolbahin ang mga issue sa bansa. Mayigit 48% ang gustong marinig ng solusyon o makarinig ng solusyon sa mga issue sa SONA, habang mayigit 35% naman ang gustong resolbahin ang issue sa katiwalian, at 34% lang ang gustong makarinig ng update sa dating pangako ng pamahalaan. Nais po ng mga Pilipinong gawing prioridad sa SONA ang isyu sa ekonomiya, inflation, trabaho, sahod, edukasyon, agrikultura at food and security. And speaking of food and security, o food security, agriculture, inflation, naku, may impact po yung pag-uusapan natin sunod. Kasama si Dr. Savilio David Jr., Executive Director po ng National Water Resources Board. Kasi habang abala po tayo sa impeachment, pati na rin po sa SONA, kailangan bantayan po natin ang estado ng Angat Dam, dahil bagamat nag-uulan, ay hindi po nadadagdagan yung level ng tubig dun sa Angat Dam, na 90% pong pinagkukuhanan ng supply ng tubig sa Metro Manila, yung potable water po natin. Dr. Bill David, magandang umaga po sa inyo, sir.
16: Magandang umaga, Alvin, at sa ating mga tagapaginig po.
15: Apo, ano bang update ngayon? Ano na yung recent level ng Angat Dam, Dr. Savilio David?
16: Sa ngayon, Alvin, no, ngayong umaga ay nakapagtala ng mga 151 meters, no, ang level po ng Angat Dam. At sabi nga natin na ganun pa man ay mababa pa rin siya, no, dun sa critical level natin na 160 meters. Kaya patuloy po, no, yung pagmamanis natin itong supply at binabantayan po natin ng maigi. At patuloy po, no, yung kampanya natin at palawagan natin sa mga kababayan po natin na patuloy po mas maging pagtingin po, no, yung pagtitipid at pagmamanis po ng mga tubig natin sa ating mga kababayan.
15: But kahit ganyan po ang level ng tubig, for the record, hindi pa po tayo nagbabawas ng alokasyon ng MWSS para po sa Maynila at Manila Water as we

0: speak, Dr. Bill.
1: Tama yun, Alvin. No? Sa ngayon po ay nananatiling 46 cubic meters per second ang alokasyon. Pero ganun pa man, Alvin, no? Ang kasama po natin sa NWSS ay minamanage po, no, itong alokasyon na to. At sa lately nga po ay hindi nila pinapa-release ng buo yan, no? Mas mababa po, no, sa actual ang release po mula po sa Angat Dam. At para po hindi rin masyadong bumaba, no, yung level ng Angat Dam. At ginagamit po, no, yung ibang mga other sources, no. Matatandaan natin, Alvin, no, noong 2019 halos 157 meters po, no, ang level ng tubig sa Angat Dam. At nakaranas na tayo ng malawakang interruption. At mula po noon, ay ginamit natin yung mga experience natin noon para mapaghandaan yung similar na ano na event na ng El Nino. At ito nga po ay medyo unprecedented, medyo mababa po talaga, at hanggang ngayon ay July na, ay wala pa po tayo masyadong ulan na nararanasan.
0: Opo, pero magkadretsahan tayo, Dr. Bill. Ano po, ang sinasabi nyo ba, posibleng mangyari ulit sa atin yung nangyari nung, what was that, 20 anong year yun? Yung nagkaroon tayo ng crisis?
1: 2019.
0: Are you saying na mauulit po yun this time?
1: Ayun po ang tinitingnan natin, gusto sana nang iwasan. Sabi nga ho natin, kung nung 2019, 157 ay medyo nagkaroon na ng mga interruption. Ngayon po ay medyo mababa na, pero sa ngayon po, no, dahil na rin po, no, may mga na-develop, no, ng mga karagdagang supply.

0: posible po, no, magkaroon ng mga pinatawag nating mga interruptions po.
1: Opo, eh, pero ba't hindi natin bawasan yung alokasyon ng 2 cubic meters per second ulit? Hindi naman ganun ka-drastic, hindi gradual lang na pagbabawas. Ba't hindi po natin ginagawa, Dr. David?
0: So ngayon po, sabi nga natin at 46 cubic meters per second. No? Kung titingnan po natin ang nire-release po ng kinukuha po no, ng NWSS mula sa Angat Dam sa ngayon, ay lately po halos mga 40 to 42 cubic meters na lang po, Alvin, no? At mas mababa no, doon sa 46. So sabi nga natin, ay binibigyan po natin no, ng flexibility ang NWSS po no, para ma-manage yung supply no, at gamitin no, yung iba nilang mapagkukunan at gagamitin po yung 46 kung kinakailangan. Pero sa ngayon po ay mas mababa po doon ang kinukuha nila at may mga ibang ginagamit kagaya po ng mga kasi may mga pag-ulan tayong nararanasan dito sa Ipo at La Mesa Dam ay natatap po yung ibang mga tubig doon.
1: Ibig ko po sabihin, Dr. Billis, kasi in terms of messaging, alam mo yung ibang tao, hindi 46 pa, may amo yan po tayo magdipit, 46. Pero actual, ang actual kamo, 40 to 42, right? Eh, ba't hindi na lang i-anunsyo o ibaba na ang alokasyon talaga ay 40 to 42? Eh, kaya naman pala nila dahil may iba silang pinagkukuha ng supply.
0: Ay, isa ngayon po yung binibigyan natin no, ng mga flexibility ang NWSS po no, para ma-manage yung supply. Kasi kung depende po kasi no, sa sitwasyon din ng mga ibang sources na kung kinakailangan po ay pwedeng mas mataas pa doon ang hugutin nila. Kaya nga po kinap muna natin at sa 46. Pero Alvin, no, next week po ay this week po ay patuloy nating re-reviewin ng NWRB yan kung sakali pong kakailangan mag-adjust ng allocation po.
1: Hindi, pero sa ngayon, ikamo, ang nakukuha ng 2 concessionaire ay nasa 40 to 42 lang din naman. Tama po? Hindi siya 46? Opo. Or may mga oras na 46?
0: Opo. May mga oras po. No? Checkin po natin yung dato. Sabi nga ko natin, ay sila mismo po ay nagkakaroon ng adjustment. But check po natin yung mga datos po kung may mga medyo paibay pa po no yung kinukuha allocation na kinukuha nila.
1: Dr. Billis, na lang po no kasi mga kababayan po tayo pag hindi mo naman tinakot o wala pa yung crisis ay hindi po aakto, mali po yan. Dapat pinaghandaan po natin yung crisis. Gayun pa man, Dr. Bill, how near are we sa crisis level pagdating sa supply ng tubig natin?
0: Sa ngayon po, Alvin, ito po ang kasalukuyang nire-review po natin no, with NWSS. No, yung mga datos po, hindi lang po naman kasi ang Angat Dam ang tinitingnan po natin. Ang tinitingnan po natin yung kapasidad po no, ng ibang mga papagkukunan ng tubig. No. Mm. At nire-ready na po natin to, Alvin, no, at kasama po natin ng NWSS at ibang sangay dito. At patuloy po no, yung pagre-review po natin no, hanggang saan po, no? Para po parang sinabi natin pagtulungan no yung mga iba-iba pong pwede mapagkuna ng tubig kung sakali pong ang Angat Dam ay hindi na po mahirapan na rin pong matugunan yung buong pangangailangan po ng Metro Manila.
1: Opo, eh first time pa naman nangyari yun Sir Bila no? I mean first time in history. Opo. Na sumadsad sa yan ba isa palagi ninyo bababa pa sa less than 150?
0: Sana po hindi na Alvin no at umasa po tayo itong sa mga pag-ulan kaya nga po itong level na to ay napaka medyo unusual po kasi at sa ngayon po ay dapat nag-uulan na at nagre-recharge na kahit paano po yung Angat Dam sa ngayon po ay medyo mababa pa rin no, no sa normal ang nararanasan nating mga pag-ulan kaya po ito po yung kasalukuyang pinaghahandaan po natin Alvin at sabi nga ho natin medyo base so sa unang experience natin no yung previous natin 157 ito po ay medyo mas mababa pa no 151 po sa kasalukuyan at ito po yung closely po no ay masusi po nating minomonitor at nire-review po no yung mga paghahanda po natin at yung iba naman po ay nakalatag na no yung mga deep wells po ay ginagamit na rin Alvin at yung pang mga contingency measures po ay nilalatag na rin po at para maging ready po ang mga kababayan po natin sa mga patuloy po na pagbaba ng level ng Angat Dam at yung pong ibang mga other sources natin.
1: Okay, maraming salamat Dr. Bill. Mabuhay po kayo dyan sa National Water Resources Board. Thank you, sir.
0: Maraming salamat po, Alvin. At huling panawagan na lang po no, sa mga kababayan po natin na magtipid po at para pagtulungan po natin yung kasalukuyang sitwasyon po natin.
1: Mabuhay po kayo. Thank you. Oy, makinig kayo kay Dr. David, ha? Si Dr. Sevillo David Jr. po.

0: Executive Director ng National Water Resources Board. Ako naman in terms of messaging kasi, pag nakita naman ng taon, hindi, wala, kaya pa naman pala sa 46. Eh, pero ang hugot, 42 lang. Pero hindi naman official na inaanunso. From that point of view, sa messaging, eh, sabihin na, hindi, kaya pa naman eh. Ano mo kami pinagtitipid, di ba? Pero hindi po, gawin nating way of life ang pagtitipid. Yun ang punto po niya. May crisis man o wala, dapat way of life po natin yung pagtitipid. Hindi po tayo nag-aaksaya. Mapatubig man yan, mapakuryente man yan, mapapetrolyo man yan, o ano pa po yung commodity. Ha? Di ba, attorney ni Chris Bendijo, na pinapabati na isang happy birthday ang kanyang kaibigang piskal na si attorney Ana Guzman Cabasa, ng isang happy Monday and happy birthday to you, ha? Attorney Ana Guzman Cabasa. Ganon din si Honey Reyes ng BDO. Gising na rin. Ay, hindi ko pa nabubuksan ay yung messenger natin. Pero standby lang muna sa mga nandyan sa messenger. Inaantay natin yung pagpasok sa Zoom ni Congresswoman Jervy Luistro. Alam mo nyo bang namumuro na naman ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas? Ay maglalaro po sa 7 hanggang 8 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 to 7 pesos naman sa gasolina at 5 hanggang 6 na piso sa kerosene. O magpakarga na po kayo. You have last chance today. Pag hindi pa kayo nagkarga bukas, mataas na po yan. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon din po ang paghina ng piso kontra US dollar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, wala pa pong abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong naman ng ilang transport group na itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 pesos. Noon na sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay sa hirit po na taas pasahe. Nga po'y kini-question natin, na-decisionan nyo na nga yan dati. Kailangan nyo pa ng 15 araw na konsultasyon. Nasobra na tayo sa dami ng konsultasyon. Yes or no na lang ang sagot dyan. Ibibigay nyo ba o hindi nyo ibibigay? Ay, nako. Marso po sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeepney. 6:45 na in the morning. Ano nangyari kaya kay Congresswoman Kong? Gising na hindi ba nagising si Jervil? Oo po kayo, Congresswoman. Ako, mayroon pa kami maganap ng panibagong guest. Pakigis, pakikalabit nyo nga po dyan pag nakita nyo si Congresswoman. Kamu, may appointment ka dun sa DCMM, oh. Maganda umaga sa iyo, Bonbon Ramos. Sana po may makapanayam kayo tungkol sa splice video na naipost sa Facebook page ni Senator Pia, watching from Riyadh. Hindi, in the first place, hindi dapat nagre-retweet o nagre-repost ng mga bagay na makakapag-question sa iyong integridad. Kasi bagamat alam naman natin kung anong killing, as an judge of the impeachment court, dapat talaga hindi ka magpapakita ng anumang tunay na killing o an appearance of killing. O kahit appearance lang po ng pagbabor sa isang partido, dapat hindi pa pwede. Eh kasi nga, paano ka maging judge, di ba? O paano ka maging, sabihin mo, hindi, didesisyonan ko ang bagay na ito nang walang partiality o impartial ako. E paano ka maging impartial kung kasali ka rin dun sa, ay nako. Ma'am Luz Dillon, magandang umaga po sa inyo. Ganoon din si Yoj DL na ang sabi ay magandang umaga po sa Tropang Gising Pilipinas. O, buti na lang kamo pag nalilit yung ating mga bisita ay nakakabati tayo, no? Ganoon din kay Ma'am Elsie Balion Florentine at si Marilisa Ariola Pancho na nakamonitor po sa special coverage ng DCMM. At get well soon daw kay Bigornia. O nga po, may sakit pa rin eh. Nanunod din sa atin si Edner Villasis from Tarlac City. Ani, nakikinig lang pala. At si Cecil Lopez naman, nanunod sa atin from San Diego, California. Ganon din si Ma'am Lina Ho at si Chris Abarini Casiano. Ano pa kaya ang mga proyekto ng PBBM sa huling taon? O magandang umaga po. Sa asawa kong si Ogie. Ayan. At si Ging Pahijing. Magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Nabati ko na ata pa. Ulit-ulit ba ako kay Ma'am Elsie? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinatupad na po ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Happy ba sa maunang bugso ng dagdag sahod sa mga minimum wage earner po natin? Nako, umaaray po ang mga maliliit na negosyo Eh, siyempre po, dagdag gastos po yan ng kumpanya. Narinig nyo dati si, Stephen Kua? O, sabi ni Stephen, wala kaming choice kung hindi itaas din ang presyo ng mga tinitinda namin sa supermarket. Eh kasi saan namin kukunin yung dagdag na 85 pesos per day? Eh pag meron kang 100 empleyado, times 85 po yun, times kung how many days nagtatrabaho. Eh kasi nga po arawan, ano po? Eh kaya lang, para naman sa manggagawa, eh teka muna, ba't ako ang mamumroblema niyan? Eh kami na nga binigyan ng dagdag sahod eh. Siyempre, ang mga empleyado po, yung mga consumer din, pagpunta niya sa palengke o pagpunta naman niya sa supermarket, eh tumataas din po ang presyo ng bilihin. So, saan naman niya ngayon kukunin yung pansalo sa dagdag gastos niya sa pang-araw-araw? Di ho ba? So, kailangan may paghuhugutan po ang mga minimum wage earner. Eh, ang sinasabi lang naman ng mga manggagawa, kung merong kita ang kumpanya, i-share nyo naman sa inyong mga manggagawa. Eh kaya lang yung mga kumpanya naman, may objective yan, may goal yan. Eh. Lalo na kung listed companies yan, syempre, ipaprioritize nila yung mga shareholders nila para nang sa ganun, eh gaganda yung kita ng kumpanya, gaganda din yung tubo ng mga namuhunan sa kumpanya. Kaya yun nga po, ipinatupad ng unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod habang ipatutupad naman ang natitirang 25 pesos sa January 2027. Dahil po rito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector habang 718 pesos naman sa sektor ng agrikultura at negosyong mayroong 15 empleyado pababa. Ay yung mga empleyado ng mga supermarket ay mga mall, yung mga dizer, yeah, kasali ba sila sa minimum wage earner? O dapat tumaas din ang sweldo yung mga sales lady, yung mga promo boys, promo girls, nakikita mo yan sa mga department store, hindi ho ba? Pati na rin sa mga supermarket, ay dapat kasali din po ang mga yan sa dagdag sahod. Pero nababahala po si Eco President Sergio Ortiz Luis sa epekto sa maliliit na negosyo ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak naman ang DOLE na may tulong sa mga maliliit na negosyong hindi kakayaning magpatupad ng dagdag sahod.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Dahil mukhang inindyan po tayo ni Congresswoman Jervie Luistro, ay punta na lang natin yung Kamara. Nandun naman si Pam, ha? Punta tayo ng update sa Kamara di Representante sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Go, Pam!
2: Yes, Alvin, good morning. All set na dito sa Batas ng Magbansa para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Gaya nung mga nakaraang taon, mahigpit ang pagbabantay papasok ng North Gate hanggang North Lobby. Isa-isang pinusuri ang mga sasakyan na tinitingnan din yung car pass at yung SONA ID. Gumagamit din sila ng K-9 unit inspection. Sa ngayon, Alvin, dahil maaga pa naman, kakaunti pa lamang din ang nandito sa mga oras na ito. Nandito yung ilang staff ng Kamara, mga miyembro ng media at iba pang empleyado. Gaya nung nakaraang nga taon din, Alvin, no? Ay wala din nga nakalatag na red carpet dito sa main north at south wing lobby. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: So tinanggal yung red carpet, Pam. Ay, ito ba'y live ba ito? Ayun nga, live sa batasan. Nandiyan yes. Ba sa loob?
2: Yes, Alvin.
0: Oh, wala na yung red carpet. Pero rarampa pa rin yan, yung mga mambabatas dyan sa ano na yan o sa daanan na yan.
2: Oo, dadaan pa din dito, Alvin. At ito lang naman ang tinanggal na red carpet yung sa North and South. Pero syempre yung main lobby kung saan dadaan mamaya si Pangulo, eh meron pa namang red carpet. Dito rarampa o lalakad nga. Pero kasi no, mga nakaraang linggo, eh nauna na nga nakiusap itong House Secretary, Office of the House Secretary General na as much as possible, eh gawing simple na lang yung mga kasuotan ng mga congressman natin, especially yung mga congresswoman natin na naayon din doon sa sinasabing simple but dignified na zona ngayong taon, Alvin.
0: Pero yung mga congresswoman, ay mga congressman at congresswoman, bago mag, anong oras man dating ng mga yan?
2: Dahil 10 a.m.
0: Mag-o-open pa sila, di ba? Mag-o-open sila ng session.
2: Mag-o-open muna ng session ng 10 a.m., Alvin. So kapag may mga early bird, usually may mga 8:30 nagsisidatingan na yung mga kong dito, and then dumadami yan mga come 9 9 a.m. bago mag-open yung session, Alvin.
0: Pero pag-open yung session, yun lang naman yun, di ba? Wala naman sila ibang tinatalakay. I-declare lang na open, tapos antay na yung Sona.
2: At inaasahan din natin na mag-opening speech itong si House Speaker Faustino D. III, Alvin, mamaya.
0: Pero wala namang banta na may palitan ng liderato sa Kamara, di ba?
2: Sa ngayon, Alvin, wala pa namang ganoon na mga ulat, no? At inaasahan nga natin na mamaya ay makapagbigay ng speech itong si House Speaker D. Alvin.
0: Ayan. Sige. Ay di abang-abang tayo, ano, hindi naalis ang mga yan pag nakapasok na ng kamera ang mga mambabatas. Dahil syempre medyo mahigpit yung seguridad diyan eh bago ka makapasok ulit.
2: Oh, actually medyo bago nga din, Alvin, no, dun sa gate pa lamang kasi magbi-video sana ako first set, pero nakiusap nga yung security point na bawal daw muna mag-video, kaya konti lang din yung mga nakunan ko na video for materials, Alvin.
0: Bakit bawal mag-video yung facade, ibig niya sabihin?
2: Yung papasok ng gate dito sa main north wing lobby, Alvin.
0: Hindi, okay pa sana yan. Kasi reporter ka naman, eh. Bakit ba, di ba?
2: Yung situation,
0: may nagrarally ba?
2: Kahit konti.
0: May nagrarally ba? Wala naman.
2: Yung sa pagdaan natin, Alvin, kanina, wala pa naman akong na-monitor na mga rally.
0: Okay, sige Pam, magiging busy yung araw ninyo ha, hanggang mamayang hapon pa yan at pagkatapos pa ng Sona, kaya i-reserve mo yung energy mo, Pam.
2: Yes, maraming salamat, Alvin. Balik sa'yo.
0: Thank you! Maraming salamat, Pamela Vasquez, ating po reporter dyan sa loob ng Camera de Representante. Magandang umaga po sa lahat ng mga news team at mga news crew, pati ng mga technical crew na aligaga po ngayon at ready na sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Alam mo, maagang mag-prepare mga yan kasi may opening, ano po? So pag nag-opening, kailangan na naman sila. Tapos pahinga na naman ng konti. Abang-abang na naman sila sa pagdating ng presidente para sa Sona ng mga bandang alas sa 4 ng hapon. Ano po? Bagyan tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Pero tumaas lang po sa 150.63 meters ang tubig sa dam kahapon mula sa record low na 150.60. Ito pong binabanggit ni Dr. Bill David ganina ng National Water Resources Board. Bagyan naman buwaba ang tubig sa Lamesa Dam, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na po ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo. Pero sabi nga po ni Bill David kanina, ang hugot, yung aktual na hugot sa mga ilang oras, sa mga nakalipas na araw, ay hindi na 46, kung hindi na sa 40 to 42 cubic meters per second. Alam mo po, dahil meron namang ibang sources ng tubig, ang Manila Water at ang Maynilad. Pero sa totoo lang po, kailangan paghandaan po yan. Kung naalala po ninyo yung nangyari sa atin sa 2019, ewan ko kung naalala nyo pang nagwala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagalit ng presidente dahil nga po sa naranasang krisis. Naalala ko dati, parang Pila Balde yung mga taga Mandaluyong. Naalala ko yung East eh. Kasi ang tinamaan ng krisis na yon, ng mga panahon na yon, Manila Water. Ang concessionaire po natin sa East Zone, na kabilang po ang Mandaluyong, Marikina, Pasig, yan, yung mga areas na yan, hanggang sa Rizal. O, sila po yung mga naapektuhan ng water crisis na yon. Kaya ang Manila Water ay natuto na never again, hindi na po pwede na mangyari ulit yung ganyang krisis hanggat meron pong mga nakahandang additional water supply. Kaya siguro pinapractice nila, no, hanggat ma-perfect nila na kahit bumagsak pa po sa 40 hanggang 42 cubic meters per second ang alokasyon, eh kakayanin na po ng iba't ibang additional sources ng tubig kagaya ng deep well yung sa ilalim ng lupa, o dumasama din po yan sa kalikasan pag sobrang dami, kasi baka biglang gumuho po. Ano, kasi sa ilalim, halo, mapag nainubos mo yung tubig dun sa ilalim, baka biglang gumuho po, magkaroon ng sinkhole sa area po ninyo. Hindi ho ba? At doon naman sa ibang water source.

0: pa nag-take out yung Senator Judges. Hindi, nag-take out sila, syempre. Oo. Pero pwede mo kasing ilusot yun na hindi, nagiging masinsin lang ako eh. O, yun ang magiging lusot ng Senator Judge pag inakusahan mo siya ng bias, ha? Magandang umaga sa iyo, Romanga Ravillas. Ganon din si RC De Castro, si Marie Logis, ay Luigos. At si Vanessa Torres from New Zealand. Hoy, magandang umaga po sa lahat ng mga taga New Zealand. Gusto ko pa naman sanang bumalik sa New Zealand. Nawala na pala yung direct flight ng Philippine Airlines dyan sa inyo sa Auckland. Oh my goodness. So ibig sabihin ngayon, kailangan mong mag-stopover kung sana, no? Australia siguro, bago ka makarating yung New Zealand. Nakakamiss yung New Zealand. Tomasito Villanueva, watching from Winnipeg, Canada. At si Geraldine Izuka from taga Iloilo daw, si Jojo Ang. Oh, thank you, Geraldine. Ha? Si Alejo Aganon, sa Surf Center of the North, from La Union. Si Arvin Dizo naman, from Minnesota. At si Roman Garavillas, watching from Perth, Australia. Roman, yan ang gusto kong punta. Hindi ko pa napuntahan yung Perth sa Australia. Pakibati naman ang birthday ko kahapon, si Domi Lozano Bolero ng Lagro. PBB ba ito? Rose Flores. Aling Rose! Magandang umaga po si Aling Rose Flores ng Pateros. 701 Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday. So na!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, inasang sasabayan ang kilos protesta. Libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa.
2: Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment trial sa Senado.
0: Kongresista at dating mambabatas, kinasuhan kaugnay ng questionableng infrastructure projects. Ilang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig City. Inilabas naman ni Senador Panfilo Lacson.
2: Tatlo na paulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat, barangay sa Davao City, sinailalim sa state of calamity dahil sa baha.
0: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na naman bukas.
2: Barkong may kargang mapanganib na e-waste mula sa Amerika na harang sa Port of Subic.
0: Lalaking airport employee inaresto dahil sa bomb joke habang papasok sa paliparan ng Isabela.
2: Sa Showbiz Spotlight, Sara Jeronimo ipinagdiwa ang 38th birthday kasama ang mga magulang.
0: Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon Lunes, July 27, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Sa pangalan naman po ni Doris Bigornia, ako po si Liza Aquino.
0: Detalye. All systems go na para sa ikalimang State of the Nation Address usona ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na karagdagan o daragdagan ay ipapakalat ng mga pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng SONA ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo.
3: Naglagay po tayo ng additional personnel para po naman doon sa gagawing INC anniversary celebration nila na magko-coincide po dito sa SONA ng ating Pangulo para po ma-ensure na hindi po magkakaroon ng magbabagal yung daloy ng trapiko. Ganon din po yung pagpunta po ng kanilang mga miyembro ay ma-assist din po natin.
0: Sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil sa SONA. Ipinatupad din ang liquor ban sa Quezon City simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi patiyak kung may pasabog. At tulad ng SONA noong nakarang taon kung saan ibinunyag ang manumalyang flood control projects. Pero maasang ilang Pilipinong matatalakay sa SONA ang pagbaba ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa katiwalian.
4: Mababa yung mabilihin, bigas, baba yung presyo ng mabilihin. Tapos, itaas yung sahod.
5: Ayusin lang yung pumapalakas niya sa mga problema. Bigas nga lang, pero pinakababa ngayon, 50. Dapat bawasan nila yung mga presyo ng

0: Alos na lahat, tumaas na eh.
1: Para sa ilang political analysts, hindi inaasahang mababanggit sa SONA ang ilang sensitibong issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon ito para magbigay ng update ng Pangulo sa mga hakbang para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian.
2: Bago ikalimang SONA ni Pangulo Marcos, nagprotesta na ang ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng DENR. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DENR, dumiretsyong grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga effigy ni na Pangulo Marcos at Vice President Sara Duterte. Saka itunuloy ang pagkilos sa harap ng Camp Aguinaldo. Tatlong grupo pa lang ang may permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na hindi aarestuhin ang mga magsusunog ng FEG pero agad aapulahin ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Pero depensa ni Bayan spokesman Mong Palatino, basura ang tinutukoy sa batas at hindi ang artwork tulad ng FEG.
3: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire, hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding effigy.
4: Ang pagsunog ng effigy, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy basura. Ito ay hindi naman basura, artwork yan, saka legitimate protest.
2: Niligyan na ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola Street bago ang SONA ni Pangulong Marcos.
1: 7 minuto makalipas, 7 ng umaga, handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na kontra-SONA bukas, parliamentary tradition. Ang kontra-SONA kung saan maring pabulaan na ng mga senador mula sa minorya ang SONA ng Pangulo. Nananawagan si Cayetano ng pagkakaisa sa halip na partisan politics kahit siya ang kukontra sa SONA ni Pangulong Marcos. Sa Facebook Live, hinikay at panik Cayetano ang mga pro at anti-Marcos sa manood ng SONA ng Pangulo.
5: Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ang ating Pangulo. State of the Nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa? Kailangan parati po, may starting point tayo.
1: Inipatiyak ko anong oras magsisimula ang kontra-SONA nila Cayetano bukas.
2: Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulo Marcos. Sa panayam sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, giniit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang pahayag sa Ridge Coalition Rally na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Nagpaliwanag si Mayor Baste matapos igiit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na kinukonsidera ang posibleng sabuata ni Mayor Baste at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulo Marcos. Bukod dito, inakusahan din ang Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ang paglilitis dahil banta si VP Sara sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero buwelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ang mga naapektuhan ng baha sa Davao City.
6: Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
2: Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas at iginiit na mistulang kinakausap ng Vice Presidente ang kanyang sarili. Sa panayam sa United Kingdom, nanindigan naman si VP Sara na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial sa Senado.
1: 7:09 na, bukas ng House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon sa 4 na Articles of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos ng prosekusyon sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyon matapos ang 4 na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Ngayong linggo inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag ng ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnay naman sa pagbabanta ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, ikinukonsidera sa desisyon ang availability ng mga iaharap na testigo.
7: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinukonsider namin, syempre yung availability of witnesses.
1: Sinita naman ni House Prosecutor Chel Diokno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa spliced video na may caption na nagbabakasakali lang. Walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video ay pinakita ang putol-putol na sagot ni Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabina ang bank at tax record ni VP Sara. Nilinaw ni Diokno na hiniling ang Sabina para masuri kung tugma ang bank record sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyon-bilyong pisong transaksyon ng Vice Presidente. Plano ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Francis Escudero para maaksyonan ng mistulang pagpapakita ng ilang senator judges ng pagkiling o pagiging biased.
8: At the very least, siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para maaksyonan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat magpapakita ng pagiging bias ang senator judge.
1: Si House Prosecutor Joel Chua.
2: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang ilang ebidensya na sinasabing irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City. Kabilang dito, mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Kinwestiyon ni Lacson kung walang kasong sa irregularidad lalo't nakolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iniugnay ng senador ang findings kay Senator Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, wala dapat ikatakot ang mga inaakusahan na humarap sa investigasyon kung totoo silang inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nangako si Lacson na hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto sa Taguig. Nauna nang ibinunyag ni Lacson ang sinasabing tatlong bagman ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod.
1: Alas 7.13, sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng Chuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ang kasong graft at malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Patuloy naman ang preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari naman ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusa na mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata.
2: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue ng 22 billion pesos na tax evasion case sa Department of Justice laban sa ilang opisyal ng SunWest Incorporated na idiuugnay sa maanomalyang flood control projects. Dawit sa reklamong presidente ng kumpanyang si Aderma Angeli Alcazar at treasurer na si Cesar Buenaventura. Nagugat ang reklamo sa sinasabing hindi tamang pagbabayad ng buwis ng kumpanya simula 2019 hanggang 2024. Sa investigasyon, hindi tugma ang idineklarang kita ng SunWest batay sa income tax return at halaga ng perang nakuha mula sa mga proyektong nakalista sa report ng DPWH at isumbong mo sa Pangulo website. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ang iba pang opisyal ng SunWest na nahaharap sa kasong malversation at graft kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Oriental Mindoro.
1: 15 minuto makalipas, 7 ng umaga, 3 na po ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Sa tala ng NDRRMC, isa ang namatay sa Davao habang 2 sa Sarangani. Isa rin ang nawawala habang halos 30,000 residente ang naapektuhan, kabilang na ang mahigit 10,000 na nanatili sa evacuation centers. Mahigit 4 bayang nasira, kabilang na ang 90 tuluyang nawasak. Sa Davao City, isa na ilalim na sa state of calamity ang barangay Los Amigos dahil sa matinding pagbaha. Sa Bangkal, nasira ng baha ang ilang gamit sa Leon Garcia Elementary School. 18 silid aralan ang naapektuhan at nabasa. Ang mga learning materials, school supplies at upuan, gayon din ang mga electronic device tulad ng telebisyon at printer.
9: 1 week ko lang plastic po. Switch to blended, then ang mga hindi affected na mga teachers, sila ang mag-print from kinder to grade 6 po. Baka pwede sila tumulong manual labor and lahat, mga school supply ka na kay lahat ng paper namin, yung mga lahat talaga sir, wala talagang na-isalba.
1: Kinwestiyon naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kung anong nangyari sa mga flood control projects sa Davao City matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa NHA Bangkal. Wala pa ipinalalabas na paliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City.
2: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, pero tumaas lang siya sa 150.63 meters ang tubig kahapon mula sa record low na 150.60 meters. Bagya namang bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Patuloy din nagbabanta ang epekto ng strong El Nino sa ikatlong quarter ng taon. Nauna nang sinabi ng pag-asa na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo. Pero ayon sa NWRB, 40 hanggang 42 cubic meters per second na lang ang kinukuha ng MWSS para makatipid ng supply ng tubig. Patuloy din ang paghahanap ng ibang supply para hindi maulit ang naranasang water interruption noong 2019.
10: Dahil na rin po, no, may mga na-develop, no, na mga karagdagang supply na mapagkukunan pukod po sa Angat Dam, wala tayong major interruption na nararanasan. Sabi nga natin, napaka-importante po talaga ng mga pag-ulan, no, na para po ma-recharge ang dam.
2: Si NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr.
1: Time out. Anong oras na binibining maganda?
2: 7:17 na po mga kapamilya.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Pag-unlad ng ekonomiya.
13: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
11: Transportasyon.
13: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapon.
11: Kalusugan.
13: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
11: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
13: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
11: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7.21 sa ikapat na sunod na linggo. Pagpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 to 7 pesos naman sa gasolina at 5 piso hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din ang paghina ng piso kontra US dollar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong namang itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 piso. Noon na lang sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kailangan balansihin ang interes ng mga pasahero sa hiling na taas pasahe.
15: Ang sinabi ko po sa kanila na hindi lang natin pwedeng tignan yung pagtaas ng pamasahe, mas lalo na po dito sa Metro Manila kasi madadamay din yung mga ibang probinsya at rehiyon. At kailangan natin gumawa ng pamaraan para we can strike a balance pagdating sa commuting public natin. Option na baka pwede natin palawigin at expand and extend yung ongoing na fuel discount po natin.
1: Marso, sinuspin din ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep.
2: Ipinatubad na ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod, habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027. Dahil dito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman sa sektor ng agrikultura at negosyong may 15 empleyado pababa. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang dagdag sahod kahit mas mataas kumpara sa inirekomenda nilang 50 pesos. Pero nababahala si ICO President Sergio Ortiz Luis sa epekto sa maliliit na negosyo ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
16: Pagka hindi naman kaya ng merkado, mataas na masyado, ay babawas ang tao. So kung wala, ay sasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming nagtihintay kung ano mangyayari. Nadagdagan pa noong tarif ni Trump na hindi natin malaman kung paano mangyayari. It will affect inflation, lalo na bumabalik na naman yung cost of fuel.
2: Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na may tulong sa maliliit na negosyong hindi kakayaning magpatupad ng dagdag sahod.
1: Alas 7.23, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang pagbawalan ng mga minor de edad na gumamit ng social media. Ito'y matapos matalakay sa 44th ASEAN Apol Conference, ang Poamaril sa paralan sa Tacloban City kung saan 3 namatay. Pinaniniwala ang naka-impluensya sa 2 minor de edad na sospek ang pagkalantad sa violenting video game na Gore Box. Panututol ang grupong Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Hari giniit na hindi lang ito ang solusyon para protektahan ang mga minor de edad mula sa mararahas na content online. Silampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
2: Naharan ng Bureau of Customs ang barkong may kargang delikadong e-waste sa Port of Subic. Galing ng Amerika ang barkong MV Tokyo Express na may kargang tatlong container van na naglalaman ng mapanganib na e-waste. Iniutos ng customs na ibalik sa port of origin o panatilihing nakalagak sa barko ang naturang shipment. Base sa intelligence report, sinadya ang pagdating ng limang container ng hazardous waste mula sa New York. Naka-alerto na ang customs sa sinasabing dalawa pang shipment na paparating sa Miyerkules.
1: Alas 7:25 sa Isabela, arestado ang lalaking airport employee dahil sa bomb joke sa Kawayan City Airport. Papasok na sa trabaho ang empleyado nang sabihing may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Ininspeksyon ang sasakyan at wala nakitang bomba, pero inaresto pa rin ang empleyado dahil sa paglabag sa anti-bomb joke law.
2: Sa Naga City, nakadakdang si Bakin sa pwesto ang tour guide na sinasabing nang haras ng hiker sa Mount Isarog Natural Park. Sa investigasyon, pumasok ang suspect sa newly hired job order worker sa tent ng walang pahintulot sa kahinarasang biktima. Binawi ng work assignment ng suspect at sinimulan ang proseso para masibak sa pwesto. Para maiwasan ang kaparehong insidente, suportado ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng alcohol ban sa regulated park areas, gayon din ang mandatory refresher course ang ethics sa mga tour guide.
1: Sa Batangas City, patay ang Paris vendor matapos bugbugin at saksakin ang anim na customer sa investigasyon. Lasing ang mga suspect nang kumain sa Parisan, pero inireklamo ng mga suspect kung bakit walang karne ang kinaing Paris. Nakipagtalo ang biktima sa mga suspect na nauwi sa pambubugbog at pananaksak. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto ang dalawa sa anim na suspect.
2: Sa Taguig City, natagpuan ang bangkay ng babaeng nakasilid sa maleta sa Barangay Tanyag. Unang bumara sa creek ang maleta kaya inalis ng mga tagalinis. Pero nang buksan, tumambad ang bangkay ng babaeng binalot sa sako at garbage bag. May mga saksak sa tagiliran at palo sa ulo ang biktimang natuklasang asset ng mga pulis at dating nasangkot sa ilegal na droga. Naaresto na ang tatlong suspect kabilang ang live-in partner ng biktima.
1: Alas 7:26 sa Quezon City, timbog ang dalawang lalaking nagpanggap na pulis at nanutok ng baril sa loob ng bar. Sa investigasyon, nagiinuman ang mga suspect nang kumprontahin ang dalawang babaeng call center agent at tinutukan ng baril. Nagsumbong sa nagpapatrolyang pulis sa mga biktima, kaya naaresto ang mga lasing na suspect na walang may pakitang lisensya sa dalang baril. Nabiguri ng mga suspect na magpresenta ng ID o tsapa bilang pulis. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa naranasang trauma.
2: Dami lasing! Samantala sa Pasig City, arestado ang 30-anyos na lalaking sangkot sa pagnanakaw ng kontador o metro ng tubig sa Barangay Pinagbuhatan. Tinatayang 50 bahay na ang nawalan ng kontador sa loob ng 3 buwan, kaya maraming residente ang naperwisyo. Sinasabing kailangan pa ng mga residenteng mag-igip ng tubig sa kapitbahay sa halagang 5 piso kada balde. Naaresto ang suspect matapos makita sa CCTV ang pagnanakaw ng kontador sa MH Del Pilar Street. Narecover sa suspect ang mahigit 20 kontador na ibinibeta sa junk shop sa halagang 480 pesos kada kilo. Natuklasang labas-pasok na sa kulungan ng suspect na sinasabing sangkot din sa ilegal na droga.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
17: Good morning sa inyo, Alvin at Liza. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinagdiwang ni popstar royalty Sarah Geronimo ang kanyang 38th birthday kasama ang mga magulang. Sa social media po, ibinahagi ni Sarah ang behind the scenes ng recording session kasama ang amang si Delphine. Kita sa video ang emotional moments ng magama habang magkasama sa recording studio. Para kay Delphine, isang emotional experience ang reunion at makasama ang anak na si Sarah na kumanta. Sinabi naman ni Sarah na dream come true ang magkaroon ng pagkakataon na makasamang mag-perform ang ama. Mapakikinggan na sa YouTube channel ni Sarah Geronimo ang rendition ng mag-ama sa kantang refrain ni Jose Marichan.
18: Sobrang proud ako sa ano.
19: Tapos, oh, daddy.
18: Siguro sa kanya lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Sobrang saya ako. Tsaka masyado ako na-touch sa mga kanta. Parang, kasi habang kumakanta kami, parang akong maiiyak eh.
19: De sobra akong masayang-masaya dahil I got to do this. Kasama ko ang tatay ko ngayon. Sharing beautiful music, performing together is such a dream come true.
17: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Liza, Happy Monday!
1: Totoo ba yung pregnant si Sarah, Ginil?
17: Parang wala ka namang ano, lumabas na ganyan, Alvin, na parang confirmation.
1: Ah, okay.
2: Mga ano lang.
1: Natanon lang namin nila. Siyempre excited tayo sa ano. Kay
2: parang mag-advance congrats na tayo.
1: Oo. Pero yung...
17: mag-advance congratulations.
1: Yung 38, wala namang problema dun sa ano. Wala. Kaya naman, okay, 38, naman. No? Mm-hmm. Kaya pa yan?
2: Oo, konti na lang edad ko dun. Kaya sinasabi ko, kaya pa yan. Okay pa, healthy pa.
1: Ganyel?
17: Yes, Alvin.
1: Kaya, di ba?
17: Yes, oo naman. Pakaiba na ngayon, marami na rin mga ano, di ba? Di ba, Ate Liza? Marami na rin mga...
2: Baka binato mo sa akin yung tanong. Tama, marami na rin science and...
17: Marami na rin options, di ba, ngayon? Sobrang daming technology, di ba? Kahit na, doesn't, parang it doesn't matter na rin ngayon kung ilang taon ka eh.
1: Kasi hindi naman. Magmamatter pa rin yung... magmamatter talaga yung edad kasi kung si Tenta ka na, wala na yun.
17: Oh, of course. Pero it's not like yung mga traditional before na parang wala na tayo. Yung magagawa.
1: Ngayon kaya pa.
17: Para mag-conceive.
1: Abangan mo na lang yung ano, yung social media ng dalawa. Pag may, di ba, pag nagparamdam yan, alam mo na, ha? Di ba? Exciting.
17: Sobrang excited tayo dyan. Alam mo, mayroon akong friend, super ano, fan ni Sarah Geronimo. I mean, super love niya talaga ni Sarah. Si Reyes.
1: Hindi, pero magaling naman din.
17: Talaga pinanggit ko dito na si.
1: May dahilan naman talaga. Tingnan mo naman pag nag-perform naman yan. Di ba? Sing and dance yan. Magaling.
17: Multi-talented. Yes, so, halimaw yan sa stage ni Sarah. Biglang mag-iiba siya talaga, Alvin.
1: Correct. Mm-hmm. Kasi magaling.
17: Parang iba siya in person and iba siya, I mean, actually, iba siya pagka Sarah Geronimo na artista, ganyan. Mm-hmm. Pero pag nag-perform sa stage, oh my gosh, halimaw.
1: Yeah. At saan nakakatuwa, oh nag-reunion na sila. Yes, no? Tatay at ng nanay. First time ba yan, Ganiel?
17: Hindi naman first time. Pero, I mean, first time itong kumanta si Daddy Delfino. First time yan magkasama sila ni Sarah. Pero, yung pagbabati nila, yung pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng mag-ama sa kanong buong family actually ni Sarah. Parang taon na din to.
1: Ayun. Nakakatuwa. Okay. Nakakatuwa. Thank you, thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Sa pangalan po ni Doris Bigoy, ako po si Liza Aquino.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang... Gising!
2: Pilipinas!
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Nilian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Naku, ang daming naghahanap kay Bigonia, ah. Si Rosalie Pueblo at si Amar de la Cruz. Eh, may sakit yung lola nyo. Ay, papagaling.
2: Get well soon po. Get well soon.
1: Eh, nandito naman si Liza. Buti kamoy na pagbigyan tayo ng Liza Aquino.
2: Pagtiisan nyo na ako, guys.
1: Napaka-busy po nito. Na-schedule po nito. Mahirap pong kunin ito. Buti napapayag po natin. Ha? Masyado siyang busy. Marami siyang racket.
2: Sinabi sa akin, makakatandem kita eh. Sabi ko, auto yes yan. Auto yes yan, mga kapamilya.
1: Talaga nga naman. But thank you. Thank you for being
2: thank
1: here.
2: Thank you, sir, for having me.
1: For the newscast at saka itong last 30 minutes natin. Bago mo kunin si Nico, ikaw ang tatawag kay Nico. Ah. Si, okay. Batiin ko muna si Louis Basco na hindi na po natutulog. Wala na. Mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw, gising yung Louis Basco.
2: Sa Hello Attorney din, naririnig ko pa rin.
1: Kaya nga. Eh. Grabe, kaya nga. So, gising pa rin. Oh. Yan ang loyalista.
2: Yan ang gising Pilipinas. Oh. Hindi na natutulog talaga.
1: Dave Amalosa, magandang umaga po. Watching from Quezon City. Ganon din si Sarah Concepcion at si Ma'am Lolit Campanero. Ayan. Gopaner, meron ka ba? May babatiin ka ba?
2: Babatiin ko lang itong mga nandito rin. Makilala ko rin yung mga ilan nandito eh. Sila Zosie Mogasmin, sila Altea, Roya Takashi, Chloe Mario. Ito yung mga nakikita ko rin sa Hello Attorney. Mga gising
1: mga
2: Pilipinas din.
1: Talaga sila.
2: Actually, maraming salamat. Hinanap ka ni Zosie Mogasmin noong 40th anniversary. Kaso busy rin si sir, maraming projects.
1: Si Boss Edison Enriquez nagpadala sa YouTube natin. Sabi niya, kahawig mo raw si Mayor. Baka kahawig mo ba si Mayor Jeannie sa Doval?
2: Persona nun, ata ka na doon pagpunta ka. De, joke lang.
1: No, mabait yan si
2: Hello. Ay, oo, namit ko na si Mayor.
1: Oo, sando. Kawig grabe mo nga.
2: Hindi.
1: Hindi, eh? Mas maganda. Oo. Sino mas maganda?
2: Talaga, inon na spot mo talaga dito. Siyempre si Mayor. Siyempre si Mayor. Yeah, Mayor, hello. Namit ko na siya in person. She's
1: mabait
2: a very
1: yan,
2: kind
1: yan
2: person.
1: O, tawagin mo na si Nico.
2: Ito po. Thank you so much. Segway na tayo ngayon. Alamin naman natin yung sitwasyon sa Pilcoa Commonwealth sa Quezon City. Nandun po ating kasamahan na si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan ngayon?
3: Magandang umaga sa inyo, Liza at Alvin. Live na tayo ngayon dito sa Pilcoa. Bahagi ito ng Commonwealth Avenue at nagsimula na ang mga pagkilos at protesta ng iba't ibang militanteng grupo dito sa bahaging ito ng Quezon City. Ang nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay grupo yan ng bagong alyansang makabayan Southern Katagalugan. At sila nga ang unang-unang nagkasa ng kilos protesta ngayong araw. Bukod sa kanila ay nakatakot na magsama-sama ang mga grupo ng militante, pati na rin ang ilang mga grupo mula sa civil society ngayong araw para sa tinaguriang sona ng taong bayan sa iba't ibang bahagi nitong Commonwealth Avenue bago magsimula ang pagmamarcha ng mga makikilahok mamayang alas 12 na tanghali patungo yan sa tapat ng Capitol Estate 1 dito sa Commonwealth Avenue kung saan magaganap ang palatuntunan ngayong ikalimang sona ni Pangulong Bongbong.

0: ng bayan, Southern Tagalog, ay pupunta tayo doon naman sa bahagi ng Department of Agrarian Reform dahil doon naman matitipon-tipon ang mga miyembro ng bayan, Central Luzon naman sa sentro ang kanilang protesta sa pagkondena sa paksilika na nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac at pinangangambahan na masisira sa kalikasan, makakasira sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Sa ngayon, Liza at Alvin, nagkakaroon ng build-up ang trapiko kung gamang gagaling sila ng elliptical road patungo dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Medyo may build-up ng traffic dahil nga dito sa nangyayaring kilos protesta sa aking likuran. May mga police dito, mga miyembro ng QCPD. Nakita rin natin kanina si QCPD Chief Silvio na tumunta dito para i-check ito ang nagkikilos protesta ngayon. Meron din tayo nakita dito ang fire truck ng BFP kung sakaling sumugin itong mga nagkikilos protesta, yung mga FPG na nandito sa aking likuran ngayon. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue, bahagi ng Pintoa ito, at dito sa nangyayari ng kilos protesta ng Southern Tagalog bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Hoy! Mag-stinger ka na. Ngayon naman, ako naman yung nagmamadali para sa'yo, AC.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Nasa linya na po natin si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener ng Democracy Watch Philippines. May survey po kasi sina Dindo bago mag State of the Nation address si Pangulong Marcos mamaya. Ano po, alamin natin yung salient points ng resulta ng survey. Hi, Professor Dindo, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning, sir.
4: Good morning, Alvin. Good morning, Liza. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
1: Opo. Anong importanteng resulta po ng naging pre-sona survey ninyo, sir?
4: Yung aming katanungan na Alvin, na ito ay aming kinomission sa Pulse Asia para maisabay sa kanilang surveys, na lumabas doon sa kanilang unang survey na mataas ang sabi nga nating demand sa ating Pangulo na harapin ang korupsyon at affordability. So, nilalima namin ang katanungan ay, ang tanong naman namin ay, ano ang gusto niyong mangyari after the SONA o sa masusunod na buwan sa inyong komunidad? That means, would you like government to address certain issues?
1: Mm-hmm.
4: Kagulat-gulat na pantay yung affordability, which is at 30%. No? Affordability ng pagkain, lalo-lalo na presyo ng bigas at sa mga baboy at manok, yung ating mga ulam. 2% lamang, which is within the margin of error, yung harapin ng korupsyon, lalo-lalo na sa flood control, at tied sa issue ng korupsyon ay yung trabaho at kita. Ibig sabihin, alam ng tao na mabigat ang buhay, mahal ang bilihin, pero mas maganda siguro kung may trabaho kami o mas maganda ang kita namin, at wala ng korupsyon. At huwag nakawin ang pera ng bayan.
1: Ibig sabihin din do, parang strong ang anti-corruption sentiment ng mga Pilipino.
4: Totoo yan, no? Of course, naandyan yung flood control on one hand, naandyan din yung diskusyon ng impeachment sa Senado. So ngayon, mukhang hinihingi ng tao, kababayan natin, ang sambayanan, across, this is a national survey, iba't ibang demographics as we call it, ibig sabihin ito, iba't ibang age no, ng tao, ay at iba't ibang lugar, geographic area, ay corruption. Harapin, kasi nga pag may korupsyon, nawawalan pa ng mga pang silbi sa taong bayan, no? Itatawag nating pera o resources for public services.
3: Professor, dito po, so na last year, alam naman po natin na yung anti-corruption po ay isa sa mga naging highlight ng kanya pong State of the Nation address. Pero napansin nyo ngayon na ito pa rin ang sentro ng mga panawagan ng ating mga kapamilya for this year. Ano po, kung babanggiin nyo yung trend ng mga gusto ng mga tao last year to this year, ano pong nakita po ninyo na parang kaibahan?
4: Maganda, Liza, yung punto na yan. Kasi last year, talagang kanamik ang issue. Mm-hmm. Si Pangulo ang nagpasok ng korupsyon. Pero pinasok niya yung issue ng korupsyon, lalo-lalo na ang flood control. Lumabas ang mga pangalan, lumabas ang mga ebidensya ng iba't ibang grupo, lalo din sa Senate Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang kulang yata yung may pinanagot na ba tayo?

0: Ano sagot doon?
1: Mga nahulo. Ang kulang dyan ay parang ang tao siguro may frustration pa.
2: Okay.
1: Nilabas mo to as an issue, kulang pa ang ginagawa mo Pangulong Marcos. Ano pa ang mga dapat mong gawin? So panagutin ang mga dapat. At yung panagutin na to ay hindi lamang sentro sa ilang senador, maring sentro din sa ibang grupo, even in the executive or in the, even the House of Representatives.
0: So sa palagay mo, Dindo, ay merong parte ng SONA later na magdi-deal sa ganyang issue. Kasi pag nakita mo yung survey na mataas yung anti-corruption sentiment ng mga Pilipino, edi ipo-focus mo rin yung speech mo doon. Kasi yun ang gustong malaman ng tao eh.
1: Ako naniniwala, Alvin, na ang kaya nga namin ginagawa itong mga public surveys at sinishare namin ay sana naman makinig ang pamahalaan. Ito ang sentimento ng taong bayan. At ang gobyerno ay nagsisilbi lang at nag-i-exist lamang para sa taong bayan. So magandang pakinggan ang frustration o ang hinanaing ng ating taong bayan at bigyan ng klarong programa para harapin ito. Hindi lamang in words, no? Sabi nga natin eh, 2 taon na lang itong gobyernong ito ay kailangan makita ng aksyon at paano ba ikagaganda ang kabuhayan ng tao at makaharap itong issue ng korupsyon at panagutin ang dapat panagutin kung sino man sila at sino man yung makapangyarihan, lalo-lalo na kung may ebidensya laban sa kanila.
2: Opo, pero Professor, alam naman po natin, ito na yung second to the last SONA niya, penultimate SONA na po ito ng ating Pangulo. Sa tingin niyo po ba, talagang gagawa pa siya, karagdagan ng mga kaaway niya, second to the last SONA niya, sir, o magiging, kumaga parang playing safe na siya? Ano po sa tingin niyo magiging laman ng kanyang SONA?
1: Mahirap lang siya to play safe, especially you are now building, sabi mo nga eh, diba, second to the last, you build on your legacy. Paano ko maaalala ng taong bayan kung puro frustration? Frustration na walang nangyari sa issue ng korupsyon. Frustration na ang hirap ng buhay. Mahal ang bilihin, lalo-lalo sa pagkain. At kulang ang aming pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. So those frustrations of the people will define paano maaalala ang Marcos Jr. administration. Kung ako ang gobyernong Marcos administration, tutukan, harapin, at talagang ipo-focus ang effort sa mga bagay na ito. Paano ba mapapababa ang presyo ng bilihin? Paano ba magkakaroon ng pagkakataon guminhawa ang private investment na magtatayo ng trabaho at mag-improve ng kita? At the core of this is yung corruption. Nais mas maganda siguro matapos ang administrasyon na mataas ang pagtingin sa kanila na hinarap nila ang issue ng corruption, may pinanagot kung sino man at kahit gaano ka namang kataas sa posisyon.
0: Okay. Professor, thank you. Maraming salamat. Sabay-sabay po tayo manood mamaya. Nakamonitor din po kayo, I suppose. Ano po?
1: Yes, Alvin.
0: Very good.
1: Monitor tayo at sana mapakinggan ng taong bayan ng ating gobyerno.
0: Thank you, sir. Mabuhay po kayo dyan sa Strat-Based ADR Institute, sir.
1: Salamat.
0: Maraming salamat si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener naman ng Democracy Watch Philippines. Si Liza, day off kasi niya, kaya manunood siya mamaya.
2: Ay oo, nakatutok tayo.
0: Assuming na hindi po siya tulog, kasi magbabawi ng tulog dapat yung mga nagdi-day off, di ba? Alam mo
2: hindi,
0: naman mga reporter.
2: Gising tayo dapat dyan.
0: Gising ka. Sabagay, the next day off mo pa rin naman.
2: Oo, makakabawi
0: ka pa rin. Tama, kasi yung mga reporter po, mga kameraman, mga lahat na nasa news, pag day off, log 2.
2: Kasi good nagbabawi. Night, Pilipinas tayo.
0: Nagbabawi po ng, ano, eh, ng pahinga, ng tulog. Ano po. Pero ito, SONA, inaanyayahan po natin ang lahat. Tumutok po tayo para kasali tayo sa nation building. Sa pag-call ng attention ng mga tiwali. Dapat kasuhan ng mga kurakot.
2: Oo,
0: diba?
2: Tama. Kasi annual report niya to eh. So malalaman natin kung meron nga bang nasagot sa mga pinanawagan niya ng 2025.
0: And moving forward, last 1 and 3/4 year na lang. Wala hindi na 2 years.
2: Wala ng 2 years. So ano na ba, diba?
0: Asan ba tayo pupunta?
2: Yun ang tanong.
0: Yan ang sinasabi ko. Eh pero kakaiba naman po ang resulta ng survey ng Ion. Alam mo yung Ion, ha? Ion Group. At kasama natin sa Zoom ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Kasi sa resulta po ng survey nila, mahigit kalahati po ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pinoy. Ibig sabihin, parang detached, hindi ang aksyon ng gobyerno, hindi nagsaswak dun sa pangangailangan ng tao. Parang detached sa realidad. Parang ganun ang gustong ipakahulugan ng resulta ng survey. Ma'am Malin Molina, magandang umaga po, President and Chief Operating Officer ng Ion Group.
3: Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Opo. Thank you for having me.
0: Tama ma'am, ang sinabi ko na 55% ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Ano kaya ibig sabihin nila ng hindi pinakikinggan, ma'am?
3: Tinanong po kasi namin kung ano po ang mga nararamdaman at paano po titingnan ng mga Pilipino ang magiging sona po ng presidente. So tinanong namin kung sa kabubuan at titiwala po ba sila or kung pakiramdam po ba nila ay pinakikinggan sila ng presidente. So ang nakita po namin, and I'm not saying that it's a causation but rather an association, on those people that feel like hindi sila pinakikinggan ng gobyerno at hindi sila naiintindihan. Ang ordinaryong pangangailangan ng Pilipino ay hindi naiintindihan ng gobyerno. Malaki po nakikita namin na distrust doon. Samantalang po sa mga nagtitiwala naman po o pakiramdam nila ay narinig ng gobyerno ang kanilang pangangailangan, mataas ang pagtitiwala. So what it really shows is at the end of the day, kailangan ng Pilipino na pinakikinggan sila na ang kanilang hinaing ay nire-recognize or nakikita ng ating pamahalaan.
0: Opo, actually yung word na ginamit is sa mga headline ng mga payagan, most Filipinos feel government is out of touch with ordinary citizens. Eh, hindi ko maintindihan yun. Siguro kailangan ipaliwanag din kasi pag nag-press release naman ng gobyerno, wagas, di ho ba? At nakikita mo yung programa, no? Ayuda rito, ayuda roon.
2: Yes, oo.
0: Para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya hindi ko maintindihan paano na siya naging out of touch, Ma'am Malin.
3: Kasi po, pakiramdam po namin dahil din sa kahit may mga ganoong programa ang gobyerno, hindi pa rin po nila nararamdaman na bumuti ang kanilang kabuhayan. Kaya po, kasama rin po sa mga nakikita namin na only how many percent didn't feel that their lives have improved. So kahit po may mga programa, gusto pa rin po nilang makita kung paano ito magta-translate sa pangkaarawan nila. So marami po sa mga hinaing or even sa mga gusto nilang marinig mamaya sa SONA ay may kinalaman sa mga economic concerns. So pwede pong dahil kaya nila pakiramdam na hindi sila pinakikinggan o out of touch po is because on the basic things that they needed, kailangan nilang marinig mamaya ang solusyon ng ating gobyerno paano aayusin ang mga presyo ng bilihin o ang presyo ng buhay. Meron din pong mga kinalaman doon na kailangan makita nila ang mga solusyon. Lahat po ito is because yung nakikita at nararamdaman ng pang-araw-araw na Pilipino.
0: Opo. Ibig sabihin, hindi sapat yung ayuda lang, yung ayuda ng ayuda ng ayuda, hindi yun sapat. Ano? Kasi ganun ang dating pananaw natin na, hindi, bigyan mo lang ng bigyan ng pera yung mga yan, hindi magre-reklamo mga yan. Hindi siya ganun kasimple lang, Ms. Malin.
3: Yes, sir. Kasi Alvin, ang Pilipino, kahit papano, kahit nasa survival mode sila, which is what we have seen in our Philippine Trust Study back in 2024, ang Pilipino gusto na nire-respeto. Meron silang gusto na pagka umayos ang buhay nila, gusto rin nilang dahil sa kanilang, you know, masipag, gusto nilang dahil sa meron silang maayos na kabuhayan. Hindi po gusto ng Pilipino na basta binibigyan lang sila. There is pride in the day-to-day for the Filipinos. Kaya kahit ang mga hinihingi nila sa kanilang mga leaders, is not even lang yung basta nakikita kanyang nagtatrabaho. Gusto niya, pinakikinggan mo ang opinion niya. So makikita niyo na kahit hindi perpekto ang isang bagay o hindi perpekto ang isang leader, ang importante sa Pilipino is pinakinggan mo siya at sasabihin mo sa kanya kung anong gagawin mo. So yung pong pagbibigay lang mga ayuda, nakakatulong yon, pero eventually it will look into the bigger picture of how is it really adding up to the, you know, the day-to-day of the Filipino. One that is consistent in terms of paano aayos ang buhay niya. Hindi lang sa isang araw na to,
2: tama,
3: but sa mahaba.
2: Yung sabi nga nila, diba, give a man a fish,
0: yeah,
2: you'll help him for a day, but teach a man how to fish, eh, kaya na nila ang sarili nila. Yun talaga. Pero speaking of yung livelihood po, kasi nakalagay po dito sa data ninyo na 56.2 sa inyo pong survey, ang gusto nilang makarinig, anong dapat gawin ng pamahalaan sa jobs and wages. Pero binabangga ko ito sa aking research. Wow, research tayo for today's video.
0: May notebook tayo,
2: kapamilya. 95.2% ang employment rate ng ating pamahalaan. Tumaas.
0: Mm-mm.
2: So bakit po hindi ito nagre-reflect dito po sa panawagan ng mga tao? Ano po ang eksaktong mga trabaho hinihingi po ng ating mga kapamilya?
3: Maari pong nandito rin yon sa kinalaman sa kung sapat ba ang kinikita nila para sa pang-araw-araw nila. Pwede pong kahit may trabaho tayo, meron din naman pong idea of underemployment. May trabaho ka pero hindi sapat. So, maari pong naghahanap pa rin sila ng kung paano tutumbas ang trabaho sa pangangailangan or day-to-day cost of living. Pwede pong yun yung association doon. Kahit mataas na po ang ating employment, maari pong, kaya maraming Pilipino, di ba, na parang may mga side hustle kasi kailangan nilang siguraduhin na magkakasya ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw.
0: Opo, yung nakalagay doon sa priority issues, actually hindi jobs and wages ang priority. Ang priority is economy and inflation. Nakita mo yun?
3: Yes.
0: 67.1 yun.
2: Oo,
0: yung sinasabi mong jobs and wages, 56.2. Mm-hmm. Although sa ADR, yung kina Professor Dindo, na surprise sila na parang magkapareho ang issue nung inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, and corruption.
2: Okay.
0: Nagpantay.
2: Dito sa inyo,
0: parang ang corruption nandun sa pinakababa. Nakita mo, 42.2%, ma'am.
3: Opo. Ito naman po kasi ang gusto na lang nilang malaman is kung anong maririnig nila. So, ito po ang tinatanong is yung prioritization ng sana masabi mamaya ng presidente. So, pagka po tinignan nyo, hindi dahil sa hindi importante ang korupsyon, pero pagka sa mga pinahingi po namin o binigay naming mga choices na pwede nilang piliin, apat po kagad doon is connected to economic issues. Kaya po sinabi namin, pagka pinagsama-sama namin yung numero na yon, 92.6%. So, economy and inflation, jobs and wages, cost of living, and poverty reduction.
2: Opo. Ma'am, linawin lang namin, ano po ba yung mga choices na nakalagay po dito po sa ating pong survey forms?
3: Ito po, yung pong nakalagay po na buong-buo. So, ang tanong po namin, alam po sa mga sumusunod na usapin ng ating bansa ang dapat pagtuunan ng pansin ng presidente sa kanyang SONA ngayong taon? So, economy and inflation, jobs and wages, education, agriculture and food security, health, cost of living, crime and public safety, corruption, poverty reduction, national security, climate adaptation and disaster resilience, science, technology and innovation, tourism, infrastructure, housing. Naglagay din po kami ng blanco where we say unsure or others para po magbigay sila ng mga ibang example.
0: Oh, so ibig sabihin, parang naka-feed na ito sa mga kababayan natin, ira-rank na lang nila kung alin dyan yung
3: ayon. Sinabi po namin, maaari silang pumili ng ilan.
0: Tama.
2: Ilan.
0: Kasi may ibang survey naman na ikaw mag-iisip.
2: Ikaw
0: mag-formulate kung ano sagot mo. Ito, hindi, nandyan na siya, ira-rank na lang nila. Parang ganun, ma'am, no? Tama, ma'am, Malin?
3: Tama po yun. Tapos meron din po kaming pinangalawang pagtatanong na alin po sa mga sumusunod na usapin ng bansa ang dapat pagtuunan, yung po yung sagot nila. Pero pag tinignan din po natin, what they also wanted to hear, pag in-structure po namin siya, hindi dahil sa ayaw nilang marinig ang korupsyon. Pero pagka pinagsama-sama po namin, ang gusto nila muna ay solusyon sa mga problema ng bansa.
0: Okay. Before we let you
3: so
0: go...
3: So pag inisip nyo po, ano, beyond the politics yung gustong marinig ng ating mga kababayan for
0: tama,
3: this
0: tama.
3: Zona.
0: Before we let you go, Ma'am Malin, kasi madalang namin kayong ma-interview. Ang palagi na-interview, Pulse Asia, SWS, even Okta, o di kayo grupo ng StratBase. Ano po? Yung sa inyo, sinong nag-commission po ng survey na ito?
3: Kami po. Kasi sarili. Ang Ion is a communication and stakeholder relations advisory. Palagi po namin pinag-aaralan kung ano ang mga nagda-drive ng pagtitiwala or trust ng Pilipino. So kaya po isa po ito sa mga importanteng pangyayari or event for our country. So gusto po naming malaman kung ano po ang hinaing or ano po ang view ng Philippines compared to also the findings of our Philippine Trust Study. So sabi po namin, as SONA comes in, Filipino decides whether the government has earned an extension for its guarded trust. So meaning po ang Pilipino, kung magtiwala po ngayon, medyo hindi absolute. Meron pong yung its guarded conviction. Meaning, pakikinggan kita, pero iisipin ko rin po kung madidisappoint ba ako sa mga pangako mo. So kaya po yan, tiningnan po namin yan on the premise na how is the competence of the government? Because competence is a key driver of trust for Filipinos. Kaya pag nakita natin ang numero po ng pre-SONA namin, 49% distrust the government's ability to solve the problem. Nandiyan din po yung tinanong nyo kanina na hindi pinakikinggan. Empathy po and participation is important driver for Filipino trust. And nakita nyo sa numero po namin, 54% say government is do not understand the needs of ordinary Filipino, and 55% feels na hindi sila pinakikinggan. And then, another driver din po is consistency, meaning kailangan na po talaga ng Pilipino ng proof points, hindi na lang po puro pangako. At ito po rin ang kailangan makita ng Pilipino na sasabi ng ating presidente. Gusto po nilang makita kung ano po ba sa mga pinangako ng last na SONA ang gumalaw. And for the Filipinos, execution and proof doesn't need to be perfect. It just needs to show progress.
0: Okay. Ma'am, thank you ah. Tapos sa mga susunod na pagkakataon, Ma'am Malin, nag-po political survey din kayo. Yung mga chances, yung kagaya ng ginagawa ng SWS, sino yung pwedeng ano susunod na presidente o vice, gumaganon din kayo.
3: Hindi po kami nagpo-political.
0: Ah, walang political.
3: Talaga po ang gusto namin is based on what we can do from a communication perspective na anong kailangan ng ating mga stakeholders.
0: Sige
3: to
0: pa.
3: Get the right to engage with the Filipino people.
0: So ulitin, Ma'am Malin, standby lang kayo dyan. Pag may bagong survey, let us know. Thank you po. Maraming salamat po. Si Ma'am Malin Molina po yan, ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Natanong lang natin, kasi tinan nyo next year, naku po, kaliwat kanan yung survey na lalabas.
2: Yes, matik yan.
0: Kung sinong liyamado at sinong dehado. Kaya exciting year ang 2027, lalo na po ang 2028.
2: Naku.
0: Pero bago po yan, makinig muna tayo sa SONA ng presidente. Ano, natutuwa ba tayo? Natutupad ba niya yung mga pangako? O natutupad ba sa palagay mo, Liza? O...
2: Sabi niya last year, heads will roll, sabi niya. Sao December, na. May mga makakasuhan ng big fish.
0: Yeah.
2: Sabi niya, muna, 20 pesos per kilo na bigas, 5-minute response, may maaresto sa missing sabungeros.
0: Ah, sinabi niya yun, yung 5-minute response. Para naalala ko na ngayon, may press release na ganyan ng PNP, na parang 5 minutes nandiyan kami.
2: Kinover ko yung Unified 911 response 3 days ago.
0: Natutupad ba? Sila.
2: Kaka-launch lang nung Unified 911. Okay naman.
0: Nakakaya naman yung 5. Kaya lang depende sa distance yun, no?
2: So may adjustment period yan before. Pero I think ngayon, na puesto na nila ng tama yung mga re-response.
0: Pati MMDA yata, ganyan din yung style. Kailangan, pag may nagbanggaan dyan, in less than 3 minutes, nandyan sila para yun. Kasi minsan yun ang problema, hindi tinatanggal. Kasi kailangan picturean, antayin yung police, ayun, traffic.
2: Kailangan may rescue team din, kasi baka di mo pwedeng galawin pa minsan. Delikado galawin yung mga...
0: Yung mga ganung bagay ba? Diba? Na kailangan po mabilis yung action po natin. But anyway, speaking of mabilis, kailangan mabilis na rin tayo mag-extra dahil overtime na naman. Si Alvin Alchico po ito, pero huwag po kayong mag-alala dahil si Liza, may extension pa po siya. Ha? Kasama po si Robert Mano na live po. Ay, ikaw dito. Kasi nasa Senado na pala si Robert dito ka. Dito ka ha? Susunod na po ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Mano live sa Senate at si Liza Aquino. Ako po si Alvin Alchico sa ngalan po ni Doris Bigornia. Nag-iisang mutya ng masa. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa...
2: Gising Pilipinas! Energy! Ay, sabi ko na rin. Gusto ko sabihin yun. Energy, guys! Go!
4: Good mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of